na mukrofu ayon sama adum ni adoy ayon sama ebradi ebradi maye mbreyi enyo kwata osu ahime mwono kaye ma isu wa yefa anike kase ebradi wa yi yampa yeda wasi